mwego siege to John Praise waweru rumbo ratu kinenda ke kaisu mudhikiri wako minongo etano kumasiva ndwega dhaiku misia kira oko avogu metamboli mivota ni ya uwe morofama mufangu rwetu mudhikiri wako kivinda aligaka walido kangaini mwega na kangaini mwevoke kuwa na nuwa nkwilire maweko make makoroko mena kirigani tonu ngaye kaka maundu no tugi guonde na arathi maga uole ke mwene akwenda kira oko kio mudhi nuwa nkwilirika niri ate wena kavidaga ukorogete kia kwe na ngayo toga giria na gatuiko akurathima kwe na ngayo kinya na giria ndasi yake kwe anduonde mudhikiri wakwa gutirama kanene kurioli no atikira thimu kia ngainu angia gukinyire wega no tugi wake okamwivoka no atuika okoroge gukinyira kira oko kio mudhi mudhikiri wakwa ningienda tuvoe ni undu asigo sia muthenyo uyu na ngikurikanagia atiri mudhikiria vendere wevo kanka igu tena vende ya gagotiganiria wanongi kuro kivitu kira kaundu karitu atia wanangi kuro maudu maku mata kudhiwega uvati ukuro kilika na kwena njauva uvesa naga muivoko kwena ngayi uvesa naga liri na kwena ngayi wakanya gaka ili maudu ni monde ngayi ni ulirika naga mundu na ningivu atinu kukulirika na kira uko kio mundi na njireria mudhikiri wakwa ura avatara netondo tuande tutena mavatara udumwe wa mundu ene avatara liake ria kira uko giki kwina kaundure ra ngai tu mwathani gaka niko ningie ndombikire kwina kaundure ra ngai mwathani ningie ndondirikane na njire eno ningie ndombigwire nda na njire eno ningie ndondirikane na giki na tondu amundu ene vatara yake no mvoire ati ngai ni akwigua nda na kuonekanire muthenyo munthi ati tuma kigongona giki muthikiri wa kote suritwe ngoro yaku na wega wake teumava ngai atagwikirite kaundu gatwitikie vamwe baba theini wale twale akunaria muru wa Jesu Kristo mudhama kimwega nitwathoma ivukuri ya thamaki wa mbere mwathani murango ya 10 na mugwanja na mwathani tono ogitongorie rinja kuma kavinda kali arathire gutigakora kwina mbura kwe mudhamaki ahapo na mwathani mwega nitwona atengwe ngai wa vesage rinja gya kurena gya kunywa nitondwe we ngai mwene indo sionde wewe ngai utare magwa na wewe ngai ukaga kabinda karakagiriru na muthenyo muthi mwathani nitoka mbere yaku twenyivetie tu nitondu muthamaki mwega nitwese utwirite thinu wa maandiko maku ngai ati uri okenyivya mbere yaku Jehova no kamutugiria na ki uri ogetugirie Jehova no kamusokia mbi nitondwe no ngai mwene ofoti kuonde nitorago salitore yaku muthenyo muthi nitoni Jehova nitwise kwe mareo twikirite tagutukiria kirako giki na guturathima Jehova na gutumira ciugo ino kurathima ngoro cietu mwathani mwega kirako giki nirauka kuvoya iguru ya muthikiri wa kwa muthenyo munthi wa Jumatano ati ngai mwega watugwe gwirire erinja nda no kimutongorie muthamaki mwega utare kakwe niriura wa mumenyerere no kimuthitha kumana na muthamaki Ahabu wana tu Jehova ugatuthitha kumana na ndo sieto ugatumenyera muthema kimwega kumana mundu mothe masoku wana mirimu ire Jehova engi ukagotonina ugatugitagira Jehova kumana mitino na mundu mothe masoku mare mavgivangwa ni ule muru musukani mwatha ni ugatumenyagira tukiumagara tugicoka ugatugitagira Jehova na ugatuikaga wega ugaturithagia muthema kimwega ni tondu enwo murithi mwega ugaturathimagira wira ari wetu mwathani na biashara ari sietu wana migunda ari yetu mwathani mesietu ni okamirathimaga ugatuikaga wega muthamaki mwega no karathimaga wira wa moko metu rire twagwita Jehova ugatuigusaga no gatuvingirie mavua metu ngai ni tondu enu vava wetu mwathani tutina kundu kwingi tungingaria watigagia kwiwe guti mundu tungita tiagia we ngai ni tondu enwe vava mwene indo sionde wenwe mwene guru na nthi niwe mwene kure kwaragari ona kure kuraga mbura wenwe mwene eria wana kure kure nyaru ona nthi ni nyumu na muthamaki mwega ni twisi ati ngai wana vanga kurathima ndwe kindu kingi kurigiriria mwathani kirako kio munthi turavoya kirathimo giaku turavoya kuririkanwa niwe ngai turavoya gutugirwa niwe na turavoya Jehova twike wega tukithi na mbere kwigo sigo sia muthenya mwathani urathi mona ndunga tere ukite gututongoria kirako giki gutuva kiugo giaku mwathani na nikenda ngoro citu sia mukire kiugo kiu na kiugo giu gitwike riri na ni thini wari twari yaku na ria murwa ku Jesu Kristo
niravoya na ngatuika wa gwitikania na ciugo icio. Amen. Muthikema kimwega turathimere wiro iturutaga. Turathimere muthamaki mwega miciire tutungataga wanayo. Turathimere ciana. Urathimagia athuri wana atumia na weko ugu tugacokia ngatho. Amen. Muthikiri wakwa ni ndagika mbega muno makiria 55. Ngicokereria ni mbitikiri tu muvunjio wetu wa kirako giki atuve kiugo na giturathimithagia na ngai nake akinatuika maundu mega. Ririkana kwina ngai ukite gukurathima na gugwika wega. Iumiririe tu na weve vinya ndugakue ngoro na ndukegwe muthikiri wakwa ukithirika ngoro. Ngai ekuo ni urathimaga na ni utugagiria na kavina karakagiriru agauka na gwike wega. Ni njokeretie vwanda gikanini tuiwe kiugo kia muthenya umunthi. Ngai akinatuika gutuika maundu mega. Nimbukito alinge tukaumagare mitambori.

0: sare niweka kuga te mandagitare aya kana na sisi aya niweka makariri kana gwa maunduri mao na mabatarari mao and especially the new welfare yao maundu maria meriragiria maria mangivota gutuma wira wao uria marutaga wa muthenya wa muthenya wako na ati arwaru ni marorua wega kana ni marigitwa wega makarorerua masirai mao kana mabataro mama mamwe mama mabataro mama maria ni ngiuga maria mabati kororerua manasis etu ni kororerua environment ira marutagira kana baria marutagira wira baka kwa vai vega vai vatheru indo iria makuruta wira na sio igakorwa si available kana sievo na ugwo ni takuga tondu ana mundu athiete mugunda ari akoragwa ina kibanga kana sembe kana tools of trade nao manasis aya na odia maraturigita gukonekaga ni wega magakorwa maina indo iria mabati gukora maina sio sia mirutire yao ya mawira na ndigetha wira ucio maurute maina gikeno muno wana overall wa kurorerwa maundu mao ta promotions wana kana kuongererwa misara ni undu mwe naguo ungituma no tumaga nurses eto makorwe magikira kio makiria mawira ari mao kugo makarorua masiraita mama kana mabataro ta mama wanao mangikorwa megwete ati ni mararuta wira ria wagiririkite tondu mumandiki nura roria na kona mabataro ma manasis aya magiturutira wira thini wa mabiritarire na nginyagia ma dispensary na ria marorua mabataro mao umata o mama karutaga wira makenete na tutikegua ndeto cia migomo ori ori
1: na ekaria matora makathoge na kithanya thini wandi ya igamba ngombe uko ni county ya Tharaka Nithi ni matarete madina maria marave tukira no rogo turathitima makira ndikia mvoro ekaria mogite kiria monaga ndere cia njira ni kingi inawa ya sithitima no ate mokite ginyeta mumisi kwao devu ni maurite mbunge wa Patrick monane yako makinyiria tunga toye ni gusi na sia ivate kodomo tuko na mavate nginyagi gutwarithia na mbere biashara sia nginyagi madhama utuko
2: Marani ya tori makathoge na kithanya wandi ya gamba ngombe ni mataririti kenyamara kia wagi wa stima kule makuga maonide waya higi kilo guntu kuba mwana ikingi lakini maro giritua kule hamele setete na idia mapetu kagirira ni ntua wagi wa stima
3: hapa kathoge tauni nero na tuwe na dena umwe nondo transforma tugete tuwe kiriruwa vau na nduka wa igirendari ni sikoro ina dhitima ufonde maturari kyo tuwe na dena muno nondo nginya dhitima nginya dhimosi yetu totero na wago chanji tuwazi kufira vau nduka hali turethera dhimosi yonde nembe suru ogethera mundu ni arathirie kimye nginya atagia ataria nginya na thimu
4: thima thitima ni twekedirwe twajoga twekirwa waya cia gukundu wa mwangi no waya inu guti mundu ikunde thi ikunde tie mecie thatu tumi thadi na mecie ni megeni
2: kiwe rambale ya ni kirimo jumbe wachuke gamba ngombe Patrick monene kumekirira stima ino
4: tonka uli yatiri kalima uko thitima katuka ciona ri kana ni kwirirwa twirirwa tugina cundirwa waya gu tuto onage ni twikirito na guti mundu kubuthira thitima ade no ai kalo ya ketanya
5: nga mana istima ire golo ibetokete kali wati wa dole kenyere ko wonto tutukuri kale tutukuri kale ba niyo to girelo istima to na wa veri na chara jito imure kana isinga pa to ake do mone ato gereri ato rete istima
3: kali watire pa to re aba ditima ne to randa ditima ko matura ri tondu twena thena mono ona nginya ciana cietu ira ura imirekera na isinga niwe ikande
2: matarire tie bule istima ino hinkiomba gutetheria ta mono ciana ciao ira ithi sukuru
5: istima igato tethia no ciana cietu ikonaga gia kuthoma nakio nondu tutibota gwikara mbinduni tukimurikana na icinga na tutaru tura twatutandikana ni twatu twanogire metho
6: na ciana cietu ni ciica ukethia cithira thini mema kia mwarimu city lakini mathibota gwintu nondu wa stima mathibota gukinya na toshi nondu toshi athio tuthithi tukucange tucange tugururu tuiga stima uko wetu ugithanwa twikirwa guthika thoge tume ciana cietu ime guthoma wega riu ni mukorwo mwesimu wa Patrick monene abe kuthomeka
2: chukegamba ngombe mbita Monica Nyaga
1: na vamo dikirine vato kinye mudhia wetu wa mvoroma daimwe mbita ware wisi murongo ngu
7: inamau marai mvoroma we mworo FM waugu marekeka nogo tradina mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mworo